0: Ingkana hozau manta di Hayden Hansanan Suimin twist tadau kalamazan. Tapi ko ngavi paghui do monay mo zrup mahavan telepon mai ko padio zupo hambuso iti hogogata montok tadau bay no. I note mo dagay manta di ti kotinanan pomonan gata sabah dadi montok dia zu i memutung dagata teko kagab dati do papadagang dagata do tadau suva padati minggu minggu tiso teko minggu subab ino ba kya dadi iti no hagagata i kabago na tema dagay man ta diti kotinanan pamonan gata saba ino bod puhut gata no po nga si zamlinggit apat nga podsin sa kilogram puhut gata si zamlinggit apat nga podsin do sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koiso apat linggit ono mga podam duvasen do sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koiso apat linggit ono mga podam duvasen do sa kilogram gata kapingan aw na ub grade kaduvo tahu linggit wahu nga padam wahu sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade kaduvo tahu linggit wahu nga padam wahu sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit apat nga podsin gata kantalan grade koiso apat linggit apat nga podsin gata kantalan grade kaduvo tahu linggit onam nga padam onam sendo sa kilogram gata kantalan grade kaduvo onam tahu linggit gata kantalan grade kaduvo tahu linggit onam nga padam onam sendok sa kilogram om sikalap na po nga solinggit tahu sendok sa kilogram sikalap solinggit tahu sendok sa kilogram dadi hono tapi ko ngavi ho gata montok ta daw bay no i no tay mo dagay man tadi ti kotinanan pamonan gata saba mo ne mo zog mahavan telepon kinangot ko isaiti hi kapivosian.
1: Halo, kapibosyan na diyaw di Jaris.
0: Hi, kapibosyan na gidaw ay Bridget.
1: Naikot binasi, yeah, naikot to suaw.
0: Ano abal no?
1: abasi mo.
0: Abasi, naikot binasi. Dadi, ingko na, paghuhi daw papahambos ka pasan no, ingko ako sa watavanid papar, bahay na diti.
1: Nagapay, mimangi, tuvong-tuvong.
0: May tuvong kyo? Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Dadi hansan
1: do. Masami may no do. Adoy,
0: giya po di nga. Awasi da do masam do iaw asapo ko ni. Mabonsupos na po nagtana.
1: Ya, ito kitongos. Kitinggon.
0: Hey, ino ko kondosi ko zon yung kitinggon, kitongos
1: niyo. Do nga madosi banali.
0: Ino po ko ni Bridget. Bahara. Hansan do ay sa ingko ko lah. Awasi na po kamay di. Bah, may no, isang kapan no.
1: Paghupo ako madyaw.
0: Katahuadan.
1: Kahit pag-anak kano, yung gano po. Nga, BDG day no, hansan na ida, sinabi do, po yung karadya. Sabi po diyo, sinabaan, masa manginom kupi, maginangaw radio, hansan na ida, tamay mo. Kumadot ang bahut ko, dahil dosap, niya gadi kim rin timpuk. Rusia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Sililim, Lonely Inggang, Narumbay Pito, Julita Judith, Patricia Nicholas, Stella Amando, Surita Samuel, Nancy Tai, Vanida Tony, Brenda Nande Wenson, Michelle Michael, Julia Nonong, Betty Michael Majunto, Ivin Sinanu sa pag-anakanzo, Sanay Dasko Tumay Mo, Pumadi Robot Vinci ng pag-anakanzo, Ima Sebastian ng pag-anakan, Nasia Martin, Suini Undoy, Ngavi na pingan na igisamji, pingampay ko na ngavi din na. Pasan na patabian sa Domingo, tabi pibasan kumadyozo, mansan hidas, ako tumay mo. Yun o, katawadan, Bigi Alice.
0: Katawadan, naging kumadyo, Bridget.
1: Oh.
0: Bahan saan da, Avasi, o tadaw no da, tadaw bay no, kyo, may paipaganakan.
1: Yeah, mansan no da.
0: Okay, ba.
1: Okay, no. Bye.
0: Mm-hmm, ba. Ingkana bigo ngavi nangot na yuzu i Bridget mantad papar sanghun makikinangot tawhi mantad papar kyo dadi kumata ko diti pamahavan sumusut kinangot ko kapivosian tabinay
2: kapivosian Malyadi
0: hi Malyaka mantad
2: hi.
0: Limanak Ay, matad kitwaw.
1: Ramaya.
0: Ay, ramaya. Ayya, no ko ba iti? Ah, no, ano abal no, malaka?
1: Rasi, tamay mo, pada rasi.
0: Na, dadi, na, nakano ko, nakatindo ko, di am kano ko, di humusi di Doris. Ani?
1: Ino ba, kasi ito, nakano, as nakano, di minggugulo.
0: O, doi, gaya ba? May na pamusa, isayang kapano, malaka?
1: Kinovangan ng like ng aviti habi po kuma do pagnakano sandi kyo
0: katawadan
1: niya gano po oy kumade malaka dolis nikot ko na ko sa do mamahu din no kadi oso oso pi kaso ko pa sa vitay kaso ko pa intangay iguwas ko kadi amo so uhan po sa vitan do papaho nga mangkos po sa vito kadi ha mangkos sa vitay kadi ha. Eh ko eh, mamaho ka natin ka sa nadalis. Pangkapan ko nag-i-di ihugwan siya ano. Da, kapipasya na doon sa faba, makano no. Akano, to kano ko sa hinsaw timatang da, umay da, o, ahihitas, kano di. Kumana gede, los, los, ano ba no, kapipasya na doon sa faba, kumana gi ngabe de tanak de so biabi hobi pali de to de storia dit ngata na kahit asano dai na kya tame mo na dai tu ano mahud pahud ya do anu na pai kalaja no kumana gi de kinovangan ko do na gitu au ai kawan anu na ba de so sundung puto do au to kau de kapiki kita nga tamay mana pada ginavo au eh hevan kumana gede tahong ko javita tapi nai daw sa ya vi jadam gi pipinai da kapi pesan nong suvab nom tak daw da minggu izo no perinting suti suti pada Malaysia ti baino kumana gede. Tapi naik ku nagi doh ya kampung Nambasan do kapi posian tapi naik. Anu nabal nu, hai datuk awak nu kapi somo. So biar vi makin ngau di tepengan kadazan nak kanu nu. Miso gina vo nak kanu tak kanu ada memang wagu ingkavas lo. Tak duuk tak tahu do sogi gisom. Nepi ingkakan nanti tapi piumanan ku de. Mereka dolis kada kohoh dong do. Oh, apa eh kasi siya ang mamahu.
0: Mamahu. Kiba pati ga kinaisan na ni kiba pamahuan day Malaka?
1: Po nang ipapar ay so na?
0: Awas din ako po nang ipapar nga. Po nang napaday dagay.
1: Papar ang tao bufot. Ayun, may tagumo di guloy. Pagkiat do mamahu.
0: Ipagi do agumo, papadagang diti, ano? Diti, diti natok ni, daday ho.
1: Oh, aw na yan ni, mantad bufot ko, nambay aw na yan. Napapan hay de tagmo di pagguloy ba sa lalo is ya ma ko do ibari kawan-kawan da may hod. Ubo, ubo pal kon pa i bago ti tanak may tanod ba minta na wago ba.
0: Tatanik ti nasi.
1: Daya siyo ko minta na di guloy.
0: Apa sih bo? Abis ini pagi ay natok di nga ang mazon ko ina bo iipaw di bo kani dadi zon do
1: ino
0: idiam papoto matigay nung akanon do nung akon ka asasaw mga kan nga ta naikot pinoto
1: asada pimando
0: hinung kaka
1: ha ino
0: kani dah
1: opo
0: muot nati di Doris ino bo da mamahu diti.
1: Oh Doris nati kayo tu penong dah yo.
0: Bakit ina Malaka?
1: Inkakaan natin do, ay Dolly. Inkakaan natin ay Alice.
0: Ba.
1: Kapi was yan, ay Diyos. So, sabi yabi, day no.
0: Ba, katawa dan kyo, day na ka no. Ba. Dadi makinangot ko hozo, tabi na. Miyampayta ko di Alvanico, Aldian Alfonsus, Guminavo, diyang songhun.

0: suau to moi mo. Apal Tony Bo tarau baino.
1: Tiba-tiba kau ngaviti na abal Tony Bo untuk tarau baino. Ahal kau mahigan tanganak paghonon idsibo pamalanan Saba Majujaya. Kapipahud iti kotulan tanganak pagun Malaysia ompalan hang tanganak pagun Malaysia duwangay bu duwang padam onom duwangay bu tahungapod. Minabaho si Montilikot Konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun KWKKR Datu Julita Majungki potitikid tanganak ki kapatutan do onwan kumohigan sinikulan ang kasivatan gumazo dan kazuzuvo di omohig miyampay aw manutul ng tadanon om ning kakaton inakaswat. Minggiso makapalintan pogun papapantod katundan vinakastuhun maza ababazan panginabasan paompus kaposizon. Kapipahud ino do pinggisaman Saba Majujaya montak papatantu ditiko sivatan panginabasan anu piumonon do saviavi bogizan tuhun ginumuan. Minubos Ivozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kakumoy ahaliho University Malaysia Sabah UMS sabagi institusi panginabasan takavas kitanggungan sabagi monaguhu id panginabasan paompus kaposizon. Miyampay mangunsub babazan katundan taba misukadung miyampay community om inovasi panginabasan id nazatan pogun om totoning. Mana kausinan maza mananom hado topodos. Tahung padang vahu magigizon id kinezonon dun lumadan nakampay did project mananom hado topodos ipinapanaw id datad hinominon id sibo program kabun opuan. Tumano di panakaday Montili pamutanaman panginsadan ng pamonan takanon Sabah Datu Ruslan Muharam iminimpazat diho nopo nga sombogizan mantad tu nga padam himo tinimungan mo si Kinkozo inokotoy mo sa kaday himongapod pun hado topodos montok bogizan ko iso ontok kotimpunan vuhan ko onom nakatahib. Kasavan tuhun ginumuan kakamoy guno diti mangumuhig kakuwasan pagun Malaysia tiang buson na papavakas. Maza pamanan program mini carnival pisakadazan susumangod ginumuan kimik duvangay bu duvangunom nazu do tinimungan susumangod Malaysia ATM. Minabawa si Panglima Medan Timur susumangod tinda Lieutenant General Datu Mamad Sofi Mamad Lipi pinggisaman mintamong kumuhigan ang kakuwasan pagun Malaysia akon ko mantad tinimungan susumangod nopo nga makianu kampazan ang sakadung mantad sa viavi bogizan tuhun ginumuan. Nakapanak ngan tawasi pogun o College Vocational Keningau songyan mongingya id sikul ino Dr. Sir Haj Wan Idik nakahantoy day tang koiso ga Educational System Management Leadership ESML Leadership Awards duvangay buh duvapram onom montok bogizan panginabasan vocational. Nakatak o ga takavas diho kopyondot pagititimuan panginabasan sa pamagunan inazu do university Chula Longkron id Bangkok, Thailand di ontok vuhan kohimo nakatahib. Nakotay mo i Dr. Sir Haj Wan noga diho asil mantad pinggisaman daw papayintutun panginabasan tumangnod community id piyahatan susumikul vocational maza apat koin samakan kapaguhu mega nakotay nan monihombus kotay nan akon ko monihombus advocacy om kapanayzukan tumangnod community. Kantakan sanguhun susumikul kakusazan iki kotumbazan minangan bobogo miampay tinimungan susumikul itawaw mamasono do soizukon pulis. Minabawasi mungingigit kalaja namot huguan pulis uvang tawaw Superintendent Willington Enchana wat bogizan disido nakutay mo luputan kakamoy kinantakan diho di jam kavahu si zaminit sodap sangkonyab. Kapanayzukan kapaguhu noyhan do kinantakan kuang hobi jam ko padam duvodonga daw di tadaw ko himo idlahan Sri Delima Muratai Besar Tawau dan kinantakan diho inopitan miampai tahu kinovangan daw minamanaw minaza lahan potingon pakazan mosogit murtay besar montok papapanaw kapahagatan sambayang iso tinimungan susumikul i otutunan dino pitan minin somok dioho paguhuy songuhun mantad dioho dino guminab miampai menongimang om tinanud dopi pio susumikul suvay mantad dokinan takan diho nosindoahan inopitan itbogizan vos tuhu kangkab om kagang paguhuy minikot dominoy papaluput pulis kantakan diho soy zukon isibo section iso apatu ukumon daon om babay na diti mama so soy zukon do nonton donon kinantakan miyampay sa viavi di kogompit. Ikan ti abal to ni bo do tadaw bay no nimo do abal pentingan nuhu di Alicia Michael mantad bo gizan berita hual semasa om pinadahinet bos kadazan di Richard Soilian.
0: Abal Tony Bo Tadaw Bino.

0: Tumre ko nga vid, bayan na liti jam, kavaho, taho nga pa dam ang minute ng suwab, id pagunta ko, tutumod pa dito ko da, makinungaw da hozo, to kiva pa bago liti, iso ka pa yan suang amin, iko to tayo mo dagay. Kinungaw to ko.
1: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapayhan.

nambi tagay mantad di Florina Francis mantad kampung Nosob Baru Pinampang. Popoyho do minidupagun i Donny Francis di jam kotahu min sosodop di tadaw kohimo kotahu di tibuhan kotu taun duvang ngaybu duvang padam onom do dayo id kampung Tas Tawaw. Mantad no do kayadan diti manu di da popoyho do paganakan Motius Muna Om Motijun paganakan SKF Om paganakan suo id nambun pangavisyo do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi ded sodu teko id somok tuosokon natinan di tongotiagak Donny Francis do tadaw suvab tadaw koiso ko onom di tivuhan ko tu taun duvang ngaybu duvang padam onom do deho id kahamangan kampung Nosob Baru Pinampang. Nga pagoy diho, oviton pahay do tinan ditong otiagak do dahil panamazangan sang tipol Pinampang do jam ko opod tahong opod minit do ng suvab. Moy do tohinasan ko zo Diyos susuguto ko. Tabinay ko ngawi, kapayhan suang hamin na paditi nga nambit agay mantad di Florina Francis mantad kampung Nosob Baru Pinampang. Papoyho do minidupagun i Donny Francis di jam kotahu min susodop di tadaw kohimo kotahu di tibuhan kotu taun duvang ngaybu duvang padam onom do dayo id kampung Tas Tawaw. Mantad no do koyadan diti manu di da papoyho do paganakan Motius Muna Om Mojitun, Om Motijun, paganakan SKF, paganakan Suo, id na po na pangavizyo do songingizon, Om Tabinay, Walis, Om Kinovangan nagingavi, dad sodu teko id somok. Hosokon natinan di tongotiagak, Donny Francis, do tadaw suvab, tadaw koiso, ko onom ditivuhan ko tu, taun duvang ibu duvang padam onom do dayo id kahabangan kampung Nosob Baru Pinampang. Nga paguhuy diho oviton pahaid o tinan di tongotiagak do dayo id panamazangan Sangti Paul Pinampang da jam ko opod tahong opod minit dong suvang. Ingka kaniti iso kapayhan raswang hamin.

Itpason ko yadan kung mga paganakan inot ng kisadan rasong hunpo paganakan ko pusan ahansan ko taboy ginavo managuvang timpo ko yadan liti siyono mantadagay.

Nangode Zohozo mantadi Michael John Modoit. Tabi ko nga video bayan na ti jam kavahu apat nga padom ono minute ang suvab id pagunta ko tutumod po toko makinangod hozo tabi na ito kivavago iso pavago kapayhan song hamin ikototoy mo ako diti kivava dati timpo do papahambos iti kapayhan song hamin dadi taunda na po kyo tabi na

Tabinay ko nga vi, kiba pabago iso po kapayhan suang hamin ikatotoy mo dagay. Kapayhan suang hamin na paliting anamit dagay mantad di Filimon Sumius mantad Kampung Pura, Papar. Papay ho, do minidupagun i Sumius bin Malintan teko i oning ahang di jam kaapat himominit min susuvab di tadaw baino, tadaw minggu kohimo ditivuhan ko tu taun duvangay buh duvang padom onom id Kampung Purak, Papar. Mantad no do kayadan diti manu di do papay ho di justi teko i iting Sumius id Semporna irita Sumius id Kuala Lumpur om i Michael Sumius id Pahang om Savia Viwalis to binay om kinovangan nagingavi did sodu teko id Somok hosokon natinan di tangotiagak Sumius bin Malintan teko i oning ahang do tadaw koduvo diti kotu ditivuhan kotu taun duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw do dahed kahabangan Monggo Suta, Kampung Purak, Papar. Moy do tahinasan ko zo Diyosu suguto ako tapinay ko ngavi kapayhan suang hamin na paditi nga nambit tagay mantad di Filimon Sumius mantad Kampung Purak, Papar. Papay ho do minidupogun i Sumius bin Malintan toy ko i oning ahang di jam kaapat himominit min susuvab di tadaw baino tadaw minggu kohimo ditivuhan ko tu taun duvangay bu duvang padam onom id Kampung Purak, Papar. Mantadno do diti manu di papoy ho di justi teko i iting Sumius id Semporna irita Sumius id Kuala Lumpur i Michael Sumius id Pahang om tepinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id Somok hosokon natinan di tangotiagak Sumius bin Malintan teko i oning ahang do tadaw ko duvo diti ko tu ditipuhan ko tu taun duvangay bu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tahib tangadaw do dihad kahabangan Monggo Suta, Kampung Purak, Papar.

Idpasan kayadan kuma paganakan inatang kisadan da songhun po paganakan kaupusan ahansan kataboy ginavo do managuvang timpu kayadan diti siyono mantadagay.

0: Apa ya, kau nai?
1: Bah, apa ya nampung akibat hasil? Mantah dok ada di rupias idovi di tihamin? Mogot na tenaman ku dok kino tuan, jagung.
0: Avasi no, bungkyo, gua bahatum.
1: Nah, kau iho ku gadin no, nung kiva hasil dok tino, au ka bohi, au ka bususin.
0: O sikap ku nagida mo ginipi diti?
1: Nipi me gadi ti avasi las, pagunsup da ginavo.
0: Tukatuk.
1: No givago, menangkul me gadi ti, kabus tumos o hidasinan.
0: Kau iho zono bo?
1: Doi, nombo no bago panitik ko di?
0: Manutut ko sa kotay ilas.
1: Oh, no bo.
0: Oh, doy, magadaw ba'y na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapot tutut tagazong-gazong. Iwada ko sa mutan, ipasahid o nizunon mo.

warisan budaya Samak. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun.

katawan bika, ay tajari, bangye ka mamuju-muju aa. Abutan kinatauan na hea a kamemon maram media sosial. Mapih na painhiling isabida maram media sosial. Minyari ko ilungon dusya talua saking magrohong happy. Bangiay kita amakay media sosial, ebot-ebot, raa hiling embalahap pinakale. Raa kita amuhinga mandusia. Raa kita amabuhuk on mandusia mareong media sosial. Bangsa ay anwahap bilahi ni sulat atau ni komen, papodok na. Sabab embal kasayuta, ay hiling tahe. Marai minjari sabab mandusia embalasan nang he gara-gara. Ra kita minjari mandusia neonan sansing saiba.

kapio. Tapi babal, buli, puno into rakina balo, ruli-ruli angin duol rainan ang mental, suku ang ibitra apilatan ang patayan. Ramalis ya, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raliwin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok no nasuangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli, rayo sambala rainan ang wasa kapuam polis.

Ya, tumulong ka kapisa na nga, natutuwang kapisa na nga, makinangaw ka, guri, tika sa limba, natakawan to ka, tuwang tararat ang minggu, kalima tulang na takaturo, diti tuwang 2,200 pa naman ang amyampay kagudoha, Albia Justin, sumalima mantan, Radio Malaysia, Sabab FM, amitya kong mga ruhang na kayo, sa linay.taluhajam, diti gisam.karikot, pagulo.ajam, kapada maduo, pitanga.tuwang.dabayno. Ya, kumada kayo dit maso nagin makan, masagan na makan antok dat banaliti. Kabisan na nga dat makan, kadalihuay dat pasadaan manta dat waig. Mantok dat mangilaga dat ano rin di aluganan ka bo. Mantok dat kayo dit paing karaja dati, kabisan na nga dat ako maraja. Ampon si ko, tumamili ka sa sayo makinangol dati kasalimbahan to ko. Mantok dat manimpon dati kasalimbahan to ko. Sinding manta di just ready gusip iti sumandak ranaw kaditikano kinanghatakaw.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

mamasok ko dot makinangaw diti ka sa limbahan at ako antok na timpo diti. At ito ko umbalan ko dot mangukab pamalahawan antok na tinu, antok na tajam dot okumaduo diti tapinay ko.

Ya, kumado kayo dit arahian.it pialan.mimbul FIFA 2020 pada manam diti. Ah, antok dot jam kotolo min suswa badati no ko enam datulan dat ko turu nga hara iti pialan Brazil anuridi sumap dot Norway. Sutanan antok dot jam kotoro dot akaswabon iti Mexico sumab adat England. Ya tapi ko pialan i di pialatan dat apagunda Brazil sumab dat Norway di tita pinaiko kita maya diti kasalimbahan na sukan RTM iso nagisuay iti RTM click mantak diti pialan Mexico England hamilad atanud miti lambus maya dat TV okay iso nagisuay iti RTM click. Ya, tapi ko pun si ko tu kata saya tu mano di tiga selimban RTM. Iya, iti RTM klik amilad atanod do kayo. It nombo ko nopod hiti pemogunan pun si ko kumado kayo. Adit anu ridi. Minama download di ti apps dot RTM klik. Ya, pun si ko kumada nin love Emma. Pun si ko dila gift. Matap na ikaw sinding dat wagu man tadi mas ni sumiran iti arat om osonong ngariti kano ginang hotokaw.

kalidasan, kapibagalan, kinulunan, om kabuduan tegirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, at renangan sukadwago, lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi, ang kakanggahan timpuntarikat, ang nagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan bitlog adang, montok sukadwago timpuniti, ang timpuntarikat.

0: Ya, tembak kau isang tak jam dah tak kuma dua mayat di tidak tika selimbahan apa si kau kuma dok kayu di tempat masa dah teman di tika selimbahan atau kau. Ya, tembak kau ya mega kita akan selesai untuk tuang dah tarau dah minggu di tingamanku ukabe iti pemelahawan dah telefon. Ya tembak kau iti pemelahawan aso walau turis dua apa turapat aso walau turis dua lima siam iso. Akan ke pemalahawan dengan nombor de telefon nit mila mando kau dramuto kita pinai kau. Batam nai kau iti hakamayan de tulu dekat tajuk ada tapi rumah toko antok ada abad diti mana nuno po karet diti pemutanaman. Ya aku mado kau yudit hara diti hakamayan de nuridi. Haradati winayaan dot akaret dot mamutanom megal dot nuridi megal dit mamutanom nga haro it tatanaman dit nung mandokoy tanoma nga amusumuni kapi yo at ke nunu dit arahyan dokoy mamutanom nagi popoy lang dati karet dot apa yang kura iti kewoyo-woyo dot mamutanam dit laid di baino. Iya, kumado kayo dit haro kamayon dot pamusarahan teka haro winayaan karet dot mamutanam-tanam amila rumamut adho antak dot timpo diti amirumaruma takagisam dot kapagulok rikot at acham kapermiso dot atuang. Iya, mila dot rumamut mila nagimando kayo po surato mediti live dot TikTok Sabah BFM. Amilohan lagi maya diti WhatsApp Sabah FM. Amamu olihuan kumada kayo dit mamaso makinongaw. Maya diti live.facebook Sabah FM. Ya, konsikahan to haran na pamalahawan. Senang man kuram ito iti. Hello, kabisa na nga nito tuwang tapinay.
1: Hello, tapinay.
0: Ya, tapinay Thomas.
1: Thomas, akan yung painyok.
0: Ba, jadi nuno manu pailang nga karet diti mamutanam.
1: Maso, iba pailangan diti ako ni kay tapa karga pa mamutanam-tanam nga. No, kaumbali bo.
0: Iya.
1: Tinapati nga lamula no pa dit. Sumunod ko ako na din nga ay bigay dito ko ako kito mare latihan. Leto di dimuan juga. Nah, jadi yang santa daudi naik nakalmu aku di kerajaan kara ati di lain-lain dalam ati di lah ipa di tahun 72 berkot ya ilan kerajaan umar jadi bagas-bagas net batas netulun pemilih lega tak kuno bagian batas-batas inaman ko sa mga presina it kasukan lokal dis mamaguli kasi matigya nakakanan ka po yun isang presina nakakanan ni kasaw nga at masaala na pwede kasaw ay kasi nga mga para patal siya magulugulo ni Kikus.
0: Alalalala.
1: Iri na isang apuam. Iri, gyade san isang nandiralan. Iri, betalikulan di walay. Arayan, matugat ang atambalot di kakitad. Aray-harat. At agaklat. Ailan isay mga eh. Anamilag ko rayan. Iri na kagudit. Tahuri na. Tahuri ka let. Lahid na ba na kong lali ako dito ko tabuludam. Kumutanam ako na ako agod dila. Nakontak-kontak ako dito. Nasuburo-suburo tana. Tamay kong kasula ay batas. Binatas kung nagkikapit binakal. Nakanamay ko dito. Ngayon lubak. Ngayon siriba. Pag-iit, kasulang ito, well, ang naro na masirwa na kontok ni dito nga naro tuwa di bibit binalikit sila ito mo pinumulian ko bibit ang ilubak dit magilubak dit apurasid di inumuan si para di tulundat na kiano na kuna di ano ay kano na di kano na di matede di nga tok kinurukuro ko pwede alam mo matanam tira di dito. Ang alam ko, tumad ka, nang gindi ang ngayon, gindi ang tanggit, pinalaman ko. Kadi di tambalip di kinubasan, hiri, siyang papindi, walay ko. Ang takontak, bagyari aman, nilag, pumutahan ng met, pasubok, bagyari, bagas, bagyari, kandang, lakuda, ilag, igulo, ko, nasa na dan, matugari, di kandang, let, ay gudail na di kato ko aso buhur lumate dede huli na irada pa kasari dati na ako yala apasad mamutalong na apanday mo din magilo intalo ko na tanamay na nakaan pa yung nakaan ni kintalo na kaila pahat mo pwede na ah na di siyang kura siyang kiraw kiraw pwede ang sanang napamatiya ka na nga bulbulin ko sila pumunta ng manam dinandad din nga mong mumunta na ako makudi lang man yugaw nga kundi ako itana di araw diridilay lala sakot natakuraw tam kakalo ko ibang nakopiyan sa ngulo rin na kagad pala kailangan di ba yung night dede
0: yeah mapansi ko na dito pinito mas
1: mirad na pa.
0: Eh, nakano. Yeah.
1: Wasya ni muli ito. Lamang-lamang magkira sa amtid tinanda.
0: Yeah, ponsi ko dia. Eh, nakano.
1: Mirad na pa. Nga kana.
0: Yeah, ponsi kan kumarita Pinay Thomas. Abata Pinay Kau Sinding. Manta di Jima Noihim. Kobasanan Tulun Kampung. Kaditikanaw, kinanghoto ko.

0: Ya, tapi ko antok dat abay na diti ida timpo diti hiti ida pagun dat ako. Iti kamayon dat mantiri pamutanaman sendiri nga mangunsub bo kapyo diti kaganaan dat pamutanaman. Bah, iti pamalawan da sumusuhot. Hello, kapisanangan dat sa Pinay.
1: Hello, kapisanangan sa Pinay.
0: Ya, kapisanangan dat atuang sa Pinay. Kalyon
1: ka diti. Kapisanangan atuang, iakulti i... Ginip kumbal mantada ko si Watas the Tenom.
0: Oh, Watas the Tenom. Amba tapi na nuno manu po ilang ka kredit mo mo tanam tanam.
1: Pailangan nga pating inumbalan ko mananan ng baby glue pato akajir-kajir ako pa dit asan nga namo tanam tanam di sana wala kang hati dumaduma lah.
0: Ya, irin ako piyohot anuridi kasanangan dat makikinangaw amba mila mana po lambusa.
1: Dahon na pa it mong tanong mo nairan ko manan mo ko tapayas dilayad po at mumangan na po at asapo na po na tuwa di tapayas di ham manda pingi duwa owo kundi di ham it sapadan ngedong agayanan na ituwa
0: oh iradi
1: kung balong ni manam kagupunti ham ay kawa na may punsudihom kalabos nga isopo-sopo doon awal po iduon na duwa sopo di man sa siriwam agay na kagutuwa
0: oh, iradik yo
1: yun dito nawayaan ko nila yun dito
0: oh, kami na po nga iti punti na po nga induwa dat mangwa takte ka pengkuro
1: nugya DJ
0: iti na po punti nga nung iradin na po nga in duo dat mangwa teka it anu ready kawa na ham kamyan dat harahit suniwagu ham manda iradit na baras nu ditino iradi
1: it kawa boyo ham kalabus nga gani mata dat dak kidi ingin jadi tu mananda ido it duo man tadi seri baid di
0: oh iradi
1: ada enda tu am kobasanan dat karang ai kela dit wagala pano hapo do guas si pun jam olon pano lima guas lah
0: oh iya ready
1: lagi nam dekat raja aku dilait pedit akara aku buat pe si gulung tanam tanam anu tau di sinak mana nama punti hom apa ya lagi iya di iri pano hit di lain tu pagi angin harga nga amurak bagi di lain bah. Ini rina dah saya DJ tu dah kampung-kampung tamat.
0: Amu mengurah kami hendak anu ready isak lagi penundukan deka pemitanan di milaman boyo.
1: Kau si kau dah DJ.
0: Ya, kau si kau dah nak no.
1: Oh, nak apa?
0: Ya, kau si kan kemari tambah lu toko manta detenam kami hendak isak anu ready. Isa kamendat kapailan dat wagu apa yang kura dat nuridi mangwa it punti pengkura papawa dat punti mantak dat tua dit agayo iya tapi isa kamendat nuridi nakura tu mantak kapagulio kago iti kamendat pinsing ubasan dat mamutanam nga kamendat iti na nuridi ita kamendat mantok dat mamajamin na security ta kanan ontok dat timpo ta bantal amba kumada kayo dit harap po kago kamyon dit mila manda kayo pa ilang ha nga mila rumamot dahot katalibot sinding manta di moli alina majinggol diti miada kita na di kaditikan no kinahot ako

0: Dabne ka witi pamalawan na sumusot kagu. Hello, kabisa na nga natutuwang to binay.
1: Hello, ya ho, pakagu ni Dedya.
0: Iya, tabi na Tomas, iya.
1: Ya ho, pati mangindu ako, asa ka, ya sumuhangin lang, karuhangin lang.
0: Iya, amo manguro. Ba, nunumano kagu palang buso dito tabi na eh.
1: Ano nga pasalid. Ako mananam-nanam mo, karong ako din tambalot dito, yun mo. Ina pa daw nga, manulok di pasalat. Asa po, agayo at huwag tapayas, agayo at huwag punti. Jadi, ina pa daw dito, yun nga minanarita nga, di ang mamunanam mo meron din. At, yun na pa dito nga, asa, ikinailaan ko, ito pa titid. Sendiri-sendiri nga orang aku digay daw sarita tino mare di sopotom daw nukod ng balani tina minamutan mo ko kasula to kasubur tomod sapo nga di raun nga amo mga sapo tomod raun nila kasula ano kaditambalot ang may sama di ato ay usak na kangkong man pagi pinidua wa kandilaraw nila pringkano mo sila da kurangan ahadan na ako wala sinapol laraw
0: pasula nga mila ay ahadan kyo
1: ay matu ahadan ka di tamlalo tam may kung matigay adi ang ganda tituan kang kuom wala kasapo mga niduwala ka din ang akatuom. Oh, wala ka sapo ko kaya mo, yan kurang ay kagaya daw. Hindi, ako naman tigaya niya, Jim. Ang wala, nagindi ka po yaharin, nagindi at wala ka po yung duminadi. Matanong mo ko dito, i-jagong manis. Na pananalam ko nung pagaya dito. Pananalam, naging nga, saralima-lima alinsaw. Napa sune so, na di nga agumoy di adi na tagak di wa ko hara di at wa na sumununi am hara sumununi na itara lima lima na ina pa di sara dua dua na nga ang magayo ang lumbon
0: niya
1: pahingkay ko magyalo ang kudiyam nung jalan ko dede di nga ini aku di mati kurang-kurang ini tangga ini mau ada ke sini dia mau aku di sambil aku di gemara buat badi di masih diam dua ini dua aku di tangga kepara ini secara talu-talu secara dua-dua apa dia pindah lalu kuam nam lembat lagi mati gadi di sambil ini rantung lalu lembat nam dua di daun nga gaya
0: iya
1: tadi di gina aku asyik inailahan tirad di nga. Oh, pwing ka po mag-iala kang ko diyan. At ino pa di maparoy pa ito nga gagas nga ang tunyelo diyan. Man ko madira po sa edede. Man ko ino mauwangi matigayit. Plus that jagong manis sa diyan man rabo sa inumanit. Man that inumanit. Plus daw nga uwangi. Gulanin na nga. Pinakamayin ko. Ino kagadit. Malayo ide it ilag minuman diri kadang dang jagung dia merin man po uwang ni matigya
0: no
1: yung dawa nakakala doon ilang ilangan di ba yun de
0: niya ang mapan sikaw na di akagutupin na ito mas
1: merado po kung sikaw nga gidya
0: yun ako no
1: yan naginap ako no.

Ya, kongsikan ko kagu ko ma di tepinay Thomas Gitino di tepinay ko. Ambasining mantan di step Joe iti kada no gulik kada tingay na no, kinong hot ako.

0: ba? Iti pa malawan na sumusuot. Hello, kapisa na nga natutuwang Tapinay.
1: Hello, Tapinay.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Yaku ti Dansi, iti tuara.
0: Ba, Tapinay Dansi. No naman no pa ilang karete ti mamutanam karete Tapinay.
1: Oh, yaku na pati nga. Akan ko kailo ko mananang tanong nga.
0: Mm-mm.
1: Asaro kita pa ko ni Guluid, mananong piyasaw mo.
0: Ah.
1: Jadi ini nape piyasaw di mana tanam om dekan.
0: Mm.
1: Para i tambalot nape pikaw kaya adi.
0: Oh, tambalot.
1: Oh, ano ni tambalot nape pikaw di?
0: Uh-huh.
1: Nanta tayo ang pakaringan tayo. Si era lo mananam di piyasaw di om paswangan ni kuad di nape pikaw di luang di penanaman nape piyasaw di.
0: Oh.
1: Nah, ini pang si era mau uang aceri ba.
0: Oh.
1: Ya, biar ada di tapak di guloy menanum biasa.
0: Mm-hmm, recommended petua kyo.
1: Oh, kuan de tambalong pintikau isaralo.
0: Oh.
1: Oh, jadi cara muat biasa ngak seri ba.
0: Mm-hmm.
1: Ai ini na dagat nene lan. Ai tat DJ ba, ini na mana tahu telepon tapi na itong bulat.
0: Yeah. Oh, ba. Ba, pansi ka na din ako, no?
1: Oh.
0: Yeah, pansi ka ni Kumarita Pinay Dansi at itino di, recommended. Iti na po kamalo. Hingan di lahat nga, ogo mo iti recommended potwa. Potwa, mantok dot, ano rin di? Mantok dot, mamutanam, tanam. Ba, sining sumusot na pinay ko, manta di Rosa Rotman. Sagigisom, amo, rumiaw, kaditika, no? Kinangato ka, oh.

Manikaw, jam kapod. Apat na parami sa minute, ito tatuwang. Ya, kumada kayo dit. Harap pada ti papasusoy. Karete ti mamutanam-tanam ka. Amilaro mamut doha antak da timpo dit. Pagulo arikot data jam kapod minisa, ito tatuwang. Ya, pon sigaw mo gigina kumado kayo dit mamaso kakalpa makinangaw dit ka sa limbahan na to ko ontok dot timpo dot abayna dit om ya tapinay ko ontok dot timpo dot abayna dit tapinay ko nga iti kamayan dot mantiri pumunta naman to ko datu jamawi jafar dot mangunsub kopyo dit kamulakan dabayna dot nuridi popinsing ubas dit kaganan commendot mimparagat id kaganan dot momutanom tanom kita pinaiko maya dot konsep dit pinaintutun daw id kamayon dot kebun dapur kadi kamayon dot mulong dot amu i songkuro agayo id kayonan dot pamutanaman nga kamayon dot milokasay momutanom mantak dot kagunaan dot sendiri

Yeah, ito may anak ko iti na pagunta ko nga kakal po community agayo iti kamayon dot nuridi agayo po kasay iti kayunan mantok dot mamutanom kiyota pinay ka o Misa pa nun tulukan dit ano to ko mantad dila nga kamayon dot anong kiharo iti kamayon dot tana nga mila na mantoko usa hawo mantok dot kamayon dot papagirat diti kaganaan dot pamuta naman iti ida pagun dot ako Batam niko sining na sumusot manta di Jack at Julian Pointopot kita migi nawa kritikano kinahot ako

0: Tapi ni kami tiba melawan sumusu talo kepisanangan atau tuang terbinai.
1: Kepisanangan lagi dia DJ.
0: Ya, terbinai ubog gitu.
1: Nah,
0: itu terbinai ubog.
1: Oh, iya aku nanti.
0: Amba main apa lambusa mana pelang atau terbinai?
1: Ini nalagod pa ilang ilangan ni Tay DJ. At may no, napadinga. At loalahing na din, ah, na di ka pumatanam-tanam na pa'y gulo pa nga. At agara, takod ang mananam na tanga tapayas, ang punti, at nuteri haradi tapayas ko, at nakapananam ko pa man tapayas dit. Ang anaro, at tuwa ay DJ ang agayam anaro. At uteri haradiit haradiit tatapayas ko at amu mangua mangua nga mabungsak na ikusay ka at wako nire kusay ka kay amu mamusak iya amu mangua bo at haradiit narangaw ko dit

0: goreng to yung ayan nung papapako dahil riguas kadit tina ko. At para di tapayas ko dit bagal dito mo mamibunga na po. Ayoko na pagimang di ay DJ. Ayoko na papakayam. At tukoy minangwa ka piyo mati DJ nga duwa na tuwa agaya anaro. Anaro itwa daw. Duwa na ka piyo tuwa. Iririne tuwa daw. Utairi po onsok na did idun iguasit. Itwa daw. At ngayon ko na dyan, Irina, di ana di minangwa da gisom, ma'am Irina, di royaw, na di yaw, doon na kapi ay tuwa. Pinapigin mo nga, at ang asapaw, yat tuwa, asapaw na po, asapaw at tuwa nga, ang aniba, ang akoro. Irina, nung balan ko, at tapayas la, tapi punti na po, at yako na po, at kapupusan po itadok git punti mayon iduwa itadok na punti kapupusan po rin ang aga gumayo agayon na itua daw jadi may ka na po dalamban na tanga guwas itanga punti nga at agumo na po itanak na punti mayon kurangay mayon iduwa it aral gaya tanga gahoy itanak na punti diyam iriyo ngayon tataso supaya ang agayo ang alam mo ng guwas dit punti. Irene, na ilan na itpasal ka tanam-tanaman na DJ.
1: Yeah, ponsi ko diya tabinay.
0: Irene, DJ, ponsi ko.
1: Yeah, may galapin ako no.
0: Okay.
1: Yeah, konsigahan ko marito pinayubog. Matapinay ko sining manta di Christine Ashton. Ilan ko ako na gumuli. Ganitikan ako kinuhat ako.

Ya, tembliko jam ko permisa pat na po na mapat minit ada tuwa tuwang antok na taban riti ako minit madap aganap na ritimpo ko amyan pa ido kayo antok tuwang taraw dat aminggo riti matembliko kumadok kayo dit pa yung karaja tilambusan na kumaraja kumadit mamaso dat nuridi papanaw dat sasakayan nga kalansanan na nuridi atingalik karikat-rikata ido kayo ponsiko to kasi sa mamili makinangaw dito ka sa limbahan ta ko mayroon ba ito kakagawan ta ko so ay timpo ka sa limbahan kapisa na nga natutuwang kapisa na nga natumadap hinaw ko pa dadamot.

0: Sige. Ani ako kon natimulan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang ngonongonor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunhuangon nu ulun bokod.

pay vaya vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hinos salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Koy ho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu. Om ko pangingkuang do on tok toluo. Manakaday ino do mauhan ko pahusungan za. Kapatun do gontob kinavasa. Om ko pangingkuang gontob kolesterol.

Magukab na gina kaday? Manimpun na gina pangindapuan? Auna kay honombo papabal na asil tinodono? Katay na antay ano na po? Papatonda si kay na magisusubay package kapabalan kapalakuan ikagasat om hogo di paimpatut. O ngaw nagi o kasahimpahan nagay patatangkop saba. At nasaday kasi vatanity. Muntok pa yan, pengganap, tubungo, mogisan, kapalakuan, RTM Saba, idnumbul, ay sa vahu-vahu, tu iso duvo, tohu, apat-apat, pakihumbusan, id iso-iso-iso-onom, toy iso-iso-iso-vahu.

0: Okay, onay zonay ginoy kaliaw kyo, o mi mangzo na gina pahapa manuk tahu. Onuhan sa tamtahu ginaoy, tinumon ko na po ang amimang sa ulite. To, omis, wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi daway daw, nis. Ngayon naman, nagipagyanuano dito. Tinumon nga na kuhabiin, omis. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito.
0: Eh, isyari ki Julie. May miso. O, oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, imadari tinaon to ko talo. Na, kya. Nga po to nga bihatakan ng dalta kita po. Iha nga biti inuman. Ano na po nga kiva nga binaiti? Ah, mga kanzaro, huy, yami, kinooy, pizza, bogo, bagwiti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Awanganin ang pinagat na no. Noon ko ka binagat no? Ohan, matigya do ontok do tolwo. Mega do tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Ih! Ziyawti, pohogosan sa ba, Julie? Nagiwango, kung ka tinano. Tinan, kung nagitisan ni. Kaya sa pain ko, mamagampi mo.
1: Naman na, pabadiyaw, Donis. Awa ko na, makinangaw.
2: Amangan na kayo na sando, tinan. Tolo, na ko hobi pinagat tinan, to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan, dotokaw. Kaya na sando ko na po nga, pagungan to ko, sandi.
0: O na, hinago. Tuhunga zo, aw zo mimang patimpo no ni tamin pong sapan.
3: Kulot! Oh, kulot!
4: Oh, nunai, minggiso na daw hoton ko diyaw boditi. No, kwa matu, somo no, mipuputuy ho, kusimban na lidyok na zate ko lidyo RTM di ho.
0: Izo po nga aw no kay Ming. Sumono kiba kakasan ka ba ni? I oy tanda transmitter.

0: pemancar.
1: Nadi, kau di tiap muka yang ada video.
0: Kawasa bo. Mungkin ngau masa RTM klik. Sabi api kau tahu zan stisin RTM, TV RTM, kiva ngaviin RTM klik.
1: RTM klik?
0: Oh bo. Tapi pon apa telefon pio itu itu? RTM klik. Oh han bo.
1: Okay, mai kau pada.
2: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Timpo na ito ko, tadaw di ti niyang pay kidong di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan, sabang.

tadaw ay tan populasi son binon itaandakon na tikit ko pero isabuhan ko tu do monikid taon tanda kinantakan to ponsol manto ko peng kapasto pipi manan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakaso ang taon ko tohong panam tu, duwang ay burwang panam anam, tada populasi son binon tumihambus katagufang panginaman o ang kasifatan kagampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan kopyadangan ko kusasan ng kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, nisa kaday montok manuhok tuluvan tinimungan to humuhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kapatutan o pihi, tinimungan to humuhok do moni do ang kahuminan sondi, katanangan kumuhakan o hobi na dahil mangingkuang pinusok ekonomi o katangaban timpumikot o nagikapiadangan dahil moni do ang winon ihobi adang montok sinakagon timpubay no o timpumikot.

kalaja gakod toko po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday manonduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas masol, papayang buhay tapyumanan o sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

Tapi naik kopi kopi pesian, tapi pi pembahasan. Shalom kumare di zuta insanan. Dong usufab darah ko iso diti ko onam dobuhan diti ko tu. Pembahasan so dong usufab diti ko gumuan mai dot ko. Anu kali tapi mana nopo dobai no Monday blues. Tu dapat tada uga pengundang gumuhi dari pakala cara bai no gumuhi nagi bagu papato do tarak mengai sikul. Tengko pengahansan dot tabazan to nopo menugufang i avazaan dot tarak bai no diti. Ano na pa yung avazaan tarabay no karahibay kuma daw mo lang katahuad kuma kinahingan to nanuan pag ito ko kasipatan daw mintong kanavaon dahil pamagunan iti kakal mo mo bo yan pa daw da iti pamagunan nagi kakal yan pa daw kuminan kaupusan nga pindot ako hansan na his ginavo yan pa daw hozo binisusut daw ngo subab iti itimpo na jam ko nam iti hozo mantadi Francis Joannis yung itanda bonod pembohutan upus awmi hobohizon kadi bibiana kinsun tadi mun dakopayan da baino jam ko nom 4 menit na di do ngo subabit pong dito ko kuma ta benang abi di tindahanan da babay na diti at bazanzo ki pau dati pipi akinizanan da bobo tu pau gadan do mangi kalaja nagi papatan tanak mo isikul ngo ponga hansan do mogi obi ta ko na da kumare ti sa amtisa apa sakit dengan Sabah FM mazaid frekuensi siram perum 2.2 FM teko mazaid RTM klik teko apa sakit dengan lagi mazaid my preview akan apa di jam konam tahun 4 minit tahun usufa baik tapi naik kongabi mereka temen mau balik pau gunung audio karena tu membus mai signal pam yang pai hozo sumsut hozo pini empatan di Joseph di Jaiku Severinus Tating iyo itando ko biyando ginabo sultanan hozo de Hexen halaman itando izyano sa gigisom sopiso na dazito kadi Betty Iling

kopi vosian kuma tambahut ku ngawi kanono misingi ho do ko basanan ko mohengan do toko moi do au atagak pason diti manta dogo me Kristen Lista Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot binasi it frequency sizam ngopodam duvo titik tu FM ketau wadan.

Tapi naik kawi kepihan suang hamin napa diti nganam betagai manta di July Steven do mantat kampung kua nampung Wai Monsafed pinampang pinapay ho do mini do pagun i Steven Tinsung di jam ko perum duvo tahun perum 4 minit do taip tengah daw di tadaw konya ko himo do vuhan di tikatu dadaya idhan pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Manta na do kailan diti do manu di papay ho sinakagon Mojing, sinakagon Payat Gombunan, sinakagon Tangalut, dahit nombo na pangabi isi ho, amasan tap-tapin ay wali sam kinuubangan naging abi dahit sadu teka id samok. Tos ako natinan di tungotegak Steven Tinsung do untok tadaw suwab kotu do vuhan diti kotu do dahi id kabangan nuhu gracia Kampung Kuai Botung Pinampang ngapaguhi di Noviton Pahai tinan di tengah tegak dadaya it panembesangan holy nativity Kampung Tarawi Pinampang do jam kopo tahun pon minit do dongo suwab moe do tayinasan ke zodiazu sugetoku kepehan suang hamin na paditi nganambi tegai manta di July Steven do manta di kampung kuai mensopiat pinampang pinapai ho do mini dupagun i Steven Tinsung di jam kapurum duvo taung opat minit taung opurum apat minit do taip tengah daw di kadakonnya pokohimo do vuhan di tiketu do dahi oid hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu manta na do kairan diti do manu di papai ho sinakagon Mojing, sinakagon Payat Gombunan, sinakagon Tangalut, dahit nombon na pangabi isi ho, amansan tap-tapin ay wali sa mkinaubangan naging abi, dahit sa duteka idsamo. Tos ako natinan, litong tegak Steven Tinsung, doon tok tadaw subab, tadaw kodubo, kotu, dovuhan, ditikotu, dadaw ho, id kabangan nuhu, gracia, kampung kway, batung pinampang, nga po gino, vitan pahay, tinan, litong tegak, Ed menembesangan holy nativity kampung Tarawi Pinampang jam ko opot dong pon minit dong suwab ingkaran iti isok payhan dasong amin.

0: kaday popogontob kinabaskula daytsa. Kuangon binakatinan miampay sosoan mangusat tinan so kuwang no tongopod minit tikit tadaw. Om tingkod no manigo.
1: Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Kadazan.

Panisan pep smear na po nga panisan ko hinasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po nga idpihatan opod bato inayhan id Malaysia miyampay id ningkokoton kotu. Panisan pep smear, mositi papanaon del sa viavi konduan in

Avo, i kiumul duvongo pod gisom onom nga padam himo taon. Ponisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himo minit no. Sokyo nung normal, pokyon won ko da papapanaw ponisan pepsmia tahutoon insan. Nga sokyo nung tangazan ponisan au normal, pokyon won do papapanaw pumulisan om pangusapan sumusut. Upuso tinansan di om pakinakan, papapanaw no ponisan pepsmia.

Tapi ka kami na timpunan o ababzan hozo inotip di taun bahong padan sa zaman padan di tim yang pay hozo di Patricia Subal yai tando luo do ginapo. Untuk pa yan, nabay na jam ko tu, tohong panam 2 minute na di, do nungo sa babit pong dito ko. O mpughuy, do mukinang oto ko di ti ababzan, tay ko mukinang oto ko hozo inotip di taun bahong padan sa zaman padan di ti, inuhud nun di tempat kerja. O dagay, Dennis Primus, teka di jaden. Makipan si Pato Papambus dito ko payhan ko kumuha dito Carnival Belia Sabah teko Carnival kumuha kan Sabah ito na po nga ka Jul da untuk ko opod nagi ko pram iso da po kan ko tu dito ko po julan na po diho nga dahi ho aid complex po tawaw pisa somo da po yung maganan di Vazon Mantili Sabah dato sa Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ano ba kita ko hozon di Jimmy Binjon yo itando id nombo ongozon ku sutonon hozo di Monica Ongkosing yo itando tong kurango nagi hozo di Geoffrey Avitus opusan ku kaginavan ku